0: Inyani.
1: Ala.
0: Wabona defensive mode.
1: Ndat.
0: Defensive nyaka mode. Nna ba tba ithuba tla ba ile mba loke mo. Ha ba sa loke. E ka roka thola play ga tse pedi tse tharo. Tse ba palang defensive mode tata o kwa. Ba na ba ma e bana na. Ba ishe tla tentse di. Mo ba tlo bilonga teng. O tla qala mpona go ntle ntle tlwaetse ye tla tla ne ke yetse hape.
1: Ho tshwantwe.
0: Ke fela mo ka lukisa defense ya ka ipotanye. William Mcna tabale next. Ke amtsiba wa ya itsa jwa. O tlo luka. La nka thola motho a igwane fela, a igwane defense igwane fela. Ya ka ke tsamsebetsi mo organizer thusana le Williams mo. A ntho ngwe le ngwe ka etlo luka ntate.
1: Ke hata tumelo ya hao.
0: Bo madula ba teng. Bo tlo fuba teng.
1: Aha.
0: Bo tusi ba teng. Re le khoshira ga le ka go tsa ntho ke rata ka betusi.
1: Halala.
0: Ano mkenel 10 minutes 15 minutes. As comes that this are game ya ba pala di game di bo 60 minutes. Motho ano mkenya mmapa di se 20 minutes 15 minutes. O tla ba pala bo lwe ntle metusi. Tla ba pala belwe ntle.
1: Oma metsa
0: da. The pirate ke shebele tsanyane man di highlight. Ha ke tse batho ba ne ba bapala le bona ke ba seng ba. Ai, ke tle sala ke sna tsepo. Ne bile la uthi ba ba petse not not le bona ke a ke tshwile hampe ha bo bona mo. Hai. Ntse jere na bile ba ile kae? Precise ene kwa na ba na game itseng tso thuba bo Spain wa bo Dutch. A bona ga ba paliswa ground ntse jwa. Ntse jere ba ne ba ile hala bo speed move ke precision ha se tlapa tse ke di shebellantse a a la ba ntse not not le bona ai baba ka se ba pale le nna ba e swa ka mpe tlapa e tele gutlo mo ansa wa alpa ga ni anta hit la pe strong ke re strong wena nna e strong nna nna batho ba ba shebile mahlomba ai suka Allah simi hlolo tla etsahala e o sanya ke tsebutlo etsala ka yo ma. Se tla bona na ho etsala e. Tangi dati ke tloke na hape na gona sa lenga tampi.
1: Ke a le bo wanda twaka. Ai ai kona. He mapagani. O tu batho ba na le ba pala le bona bana. Ai kona ba lutswa ke set half time e fela. Le draw le bona. Ai uchu ho pagane ya leswaka ba tshojwalo a se nna ntate jo no tshojwalo a ra ikona ha i bi ka mantswe a no mare ka mantswe a mang o ri luna ka nnete le tlamile le lojima le tise khumfu ya lona munu ndate wena o ri
2: mentor
1: ndate
2: go jise a bona difference ya di points
1: ya
2: a se nix ha i bulele nix
1: o tshoche
2: le la ga na ga ikwala ra be ra phamisa le mohope
1: so right
2: ya ona jina a nyetse nix ha ntshusi ka late a gere ba tsiba ke taba ya ne ya umbrella ya empa ha pula ena umbrella e tlo mong a yona
1: aha
2: mentum a ke tsebe wa mkutwa
1: kutlwa hantle
2: pula ena umbrella ke yaka la kwa itshwara o ta bo sireleditse nna o fo pula o eska nela o bana se ya hao kore mojango to kopanang le bona a ke rona je se shebane le bona fela because o tseding a ke bone challenge nix a bona langa ka tsuswa midnight ho thu e babangi baba mino ala ka ntle ka mo ke tswa burukung ke tswa burukung ke nka 3 points a ka ta khukela burukung ja robala ka nnete se ke se buang ke nnete we are there to stay we are there to defend our title